0: Natalie Cole on Eagle FM 95.5 and starting all over again. 8:34 right now.
1: This time check is brought to you by Innovatronics Airboat. Makabagong solusyon para sa water and rescue operations.
2: Si Alex, ang ating sharpshooter dati. Marami na siyang napanalunang MVP awards. Pero ngayon, sa kanyang edad, parang sumasablay na ang mga tira niya.
3: Lagi na lang ako sumasablay. Paano na to?
4: Uy, Tol, bakit hindi mo subukan itong Iberi? Para yan sa mata.
5: Para luminaw ang paningin ko.
2: Sa sumunod na laro, iba na. Bawat tira, pasok. Walang sablay.
6: Salamat, Iberi. Napakalinaw na ng paningin ko.
2: Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas. Dahil sa Iberi, ang mata mo na ang MVP.
7: Mahalagang paalala, ang Iberi ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: When the soul of rock meets the heart of acoustics, we bring you the music that speaks to your soul. Acoustic Rock on Eagle FM 95.5. Fridays at 10 p.m. here on Eagle FM 95.5. For the love of music.
0: Get ready to turn up the volume as we're turning every day into a vibe. Mondays with Anything 80s, where legends live. Tuesday with Essential 90s, pure throwback gold. Hit deep with Wasakan Wednesday.